wala. Elawan welcome. Garoma nga paigar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi nga ngaleng nga jagun. The land ngayabugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgiyanga banjalaka, and pretty butterflies. Nimburgiyanga bugurngayanga jalamba yawangiyanga apapumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugurbe, good thing.